pula enang kok bura apa lo ketarubo belet nga labuang singkot mulut dabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo tengah lengok kenyar.